lasi tandaleng geti wese nang sung ril do khri kiti siruplu ta lerim ki aring ki tu so sang tas dupu chal no ti tap ki aring di lerim ti sher wi do lo ki lerim ki ting shok la lepo tap ki tanda lerim sendula chun go tup sherwa mi mang ti ri la thu chi chi sui ta hong gup ni mala di lerim ma mang le mo tang ge cha jab la khang ki go ki sirup ko la leng geti wi ngi re la tung go ti wa nang gudang sine shop yin na ngi re la tung go ti wa nang gup la ngi re ki email id sherpa program info@gmail.com tang ngi re ki facebook page sherwi ke sherwa ti wi ngo shi sirup pes la sang len tang ne tung go tong thop ki si ta ting shok la khang jing sirup shebru lu chik jo ke nga yang dong yamba zafur wi chermo di larim la chetu no sing a larim jin kyong ma grisma sher pa sang gong ba shop yen thu chi chi ta si de lek